0: atoso odi okronson ewurade de hene ma asase kon san no na nsupo bebre no nso enye mununkum ni sumu atwa me ho ahia tene ni atemu woni na hinwe nyina so ojedi nanim na ehye na hohiahia fo ahia na nyina mo ran wiase asase hunu na popo mepo na ne sa akra ewurade anim asase nyina ewurade anim osoro kane tene echre na men nyina hunu nani mo nyam aho ni somfo me kire wo a wodi abosom huhu hwa hunu nyina ani awu mo nyam nyina monkoto no sion te na nani gye yuda mama ho sane won ewurade watemu onti na wo ewurade ni osusuru ni asase nyina so wa ma osukura wa nyam nyina so mo amodo ewurade onchiri boni ohwe na ho tefo kra so obi yi wan firi abone fo nsem wode han egu amote nini ni ani gya ma akoma motenfo atenefo moni nyi ewurade ho na monyi ne din kronkron aye
1: ehweye Abraham yankopon so ni gidie ehweye se basa tiche ni kiradia eduru ba bia no ayenkola no so hwe enya adwen bone na nye kwam bone opesu ohun se enkola wo kire wade tiche tiche no mpeje omunsa no pa omunimade na na se tiche tiche na omoye ubi oho tiche kiradia tiche tiche ufre no bisa no so an odi na ba bi eti yankopon tiche fo no ye so hwe ma ye hunu se akoda no wonim ne mi kire no otiasa na so antiasa

ti nyame so san krofo no no koma mo ogina o mechi ti mi suro ti de de bia e kan boro bi ho ntia sare na sofo ni nyam sam de boni boni boni ye nya boni anu adura ye wie that's all we are see here ye wie heaven so gate no twa ye edru wa no be bie na so de boni dia brother so me christo no akoko ntoko akakra no akodi tro akakra na dwuno akobɔ adwama akakra me christo ni maboni mra ye so betumi agira ho a amane ba untumi nyina titifo no me se ene agidifo enam se ye de sansema ye kane ne yekenken nyina to nchente no amane ba untumi nyina no bo he obi ye so ye christo ni wanomadrawu oye Kristo ni washa akomfo oye Kristo ni odituye wure nenu ma pete na mene oye Kristo ni ofia brosante tin so ate atofo well bia no oye Kristo ni nemom samra oye sade ne de na onye Kristo ni bio Judas Iscariot se wa winim opa Yesu no se wa ogina ni gidie mu anko betumi ayesa eti obi betumi aye Kristo ni so betumi ahwe ase na ohwe ase na se wu osati bie no mo ni da so bie ni ho iwe example mikro mu yesa ese enye weye atofu wu no wu no na ye de na waka akire mi se uye Kristo ni wo wu akonu madura wu akofa ho manhye wo mene udituya botri mu ufra bro santente so ate atofom eti ene ya manye no ba ubehwe se sabia no ni nipa di na ni hwe ibia mfan hwe ho a na obi oye Kristo ni mapote a sori de mo ti nyame asem a honhon kronkron ta akire ubehwe no na mepo se o compile bo odifo an yiri dunum no odi na chi odifo a obi enanum a yesi jeba esu jeba nyina na yiri dunum na unhwe wonnyuma ansa o se won aba e na odi be hu won igya no de enka hu because Yesu na kan se edano ni pepi be kan kire mi se urade urade emfa wudin enhye enkom emfa wudin ya hode ni epi be enum ani je eba emfa wudin e mama omunwo emfa wudin tutu covid 19 ani ebola osu kan nyina wi a obehwe foundation wudin yesa na ema no sa kone di hot akone di hot na akoy kokubu nsamo na akoy chana na akoy jedru anase zimba na akoy anguna mamu na akoy obehwe basis no ne so ohwe basis ne se training ni ho a obeka chro se mihu woda fimi suko wa wo ye de entene to mo mugusu an ye yewe we no mo hwe free sa ne ema ni nyina na se eba se wo ye Kristo ni na wo kokosa ankrofo no ho a wo twa Kristo sum no mo otwa wo Kristo sum no mo iti ene enam se yatu nyame asem atwene na yen fa ye ho antu nyankopon so ni nasem so ni nyame nkrofo ni nsem papa ebetumi aboa me agya bone Yesu ti no ama amane ba dodo na ehu ne omonye iti obehwe na onya amane bi si prosia chi no afi obehwe no onam no de bribe ni namase ni refri se ni nyame betumi ayeden aboa no Daniel bra echi na edno koto yetabu mu no wanfa application bi akoma gidifo ho se monka monko hu ohene nam ka che se e wuskase e de be monti jano debi debi Shadrach Meshach ni Abednego ye di o mase me ka se edon koto jem o mantu otitire bi amna nko na Nebuchadnezzar ho se ono no ben no pa debi omo ankasa ihu se nyame soche na Nebuchadnezzar nyame soche King Darius iti omo de omo ho tu nyankopon so oma de so ano omo de man nyankopon ni nyame so kire sa ampa wo de to no so a wo ye nyankopon obeboa o praise the Lord te nenu na ye ka se amane de otwe mutan a ebi wo ho ne mom fa ho tu nyankopon so tetefo no de ho tu no so nyame boa o yeso de ho tu nyame so obeboa ye yenhwe believers of Bible days so we are gidifo a no mo ho Bible mresu na no mo wa de so a esusun wo mo na me ka chro se bia de so an ni mu etu chen ye de o mama ne no na ehu chen ye de ye mududu na mane a ye famu no ne bidi ehu chen ye de pa na o mu hu se se ne amane no ti bia no esu chen won de so sun chen nyankopon iti omu do omu hutu nyankopon se omu fe nyankopon se wadamfo oyonko no mbi biara iti adisu ano ba omu nimse so omentumi anye ho hwe nyambetumi aye ho bibi iti omu do omu adisu nyina na se wo hwe Bible

radi tun fo e da wasi wunshira bre biara e ba ona ese a ode mai nensusu ya ba bra wasi mo be radi e bom pa ese odi utumi no aho odi nyina beta echire na yinshira ma yetie fo nyina e da wasi o yesu di mo na e bom pa e amen adofu no mreka kreni ya disue fa hela na mani hunu kro mo no ye hwe enipa omuwuo ensemo a omoka bebi a omokro ni niema omuhunu Nkopon dom na otwe ba kono ye kasafa ho ye toaso ne ne ne yasemo ayetie no atudin se horrible death of wicked men in the Bible and contemporary times enipa awomoye ne bonyefo etrimodenfo nipa omonsakra omadwen omuwuo no ewuo ya ya ni wua ehu awomuwuye ene emre yemre nsu omomunye omadwinso ombe sakra omadwinso omuwu a omunsuso sa niema no omutimo keka bi omuhu bi ye ka kire o se efitro se mo eye daytime kora ni abara omusori tia yankopon ni pa ye freni moses sankrofo enyina ye nkrofo omuwu nyame fi omuye nyame adwuma enso omadwen sakra no omohwe asema ba bi omukodru ye nenye papa nsemo emfra ne fiwa numu ba suba yenye na omudene di na nyankopon nipa ye fra ni moses impo omamfa ebuo ni nidi efata no ama no nte namso ma nyankopon ma omuwu a na ehu papa asase mu paye hell ewo amna donko mu wase na asase mu paye na omuwu mu omukọ hell amunu mu ha Empire ni senka enye hell na obeko ni ma obeko heaven. Ube bobra pa ube fa Yesu no ama wadom tumini ya hodi ya udibe bobra papa. Ebasi uwa wenya heaven yako. Ene yeshe obarime binsu ae frenu nebal. Eye samu enguma edi nkainu ti edionunu mchimu edi asangu chi. Ekaya wanoni dienwa nini ebe kaya kahoni edi asitine monso enipebia omusu uya. Omunimi nyame omumpe nyame

ene enai. Na se erade kano ema beni ene ema ma owu onha. Yine won nanom a owu won ne won eja noma owu won asasi isu ono hon enie sa kuro no anase omae no eja won hon ama boni nyamene diey. Nti wosi ubi ya ewu no ho se ne mami anane papa. Enamse omu yine di boni nti se nebe tuwa mche monai. Uyadie ebe bubo won. Ama wawu wu. Won ye won ye na won si won. Obe dani dani sumina ewa asasi eni. Na afnane ekom ebe jire won. Na won efuno ayeye ewe mu nomani asasi so emwa edwiane. Ni atrosem ekafa enipa omo tene wiase na omde bonin kwa na omeja omo ho ama no ni a okafa wo ho no no asmafo onyuma no etinom echemo bakon ekosi du samre yemra na enkenya emre pa wo asafo edi nkan no mo enkenya na ehwehwe ama Ghana ehwehwe ama wiase nyina se ansa na Yesu beba no o nyame nka be Kenya wo ho bio ka beba besre wiase bio manipa wo ma wu ohonhun mu anyankwa bio nipa mu wani nso mu hunu nyame no mu hu heaven no mu hu enkwa ka o manyankwa bio edi samre na Kenya ekoso pa a asmafo no yan adwuma ne sentre ne nipa pi sakra eba Ananias ne ri nso asakra be kansafo no ne mom no mom ma kwanse ne ana meta kan wudansuom ne sie yiwa na wanum nsuo no bi nte wo sie yi nsuo no firu mu nyasa wo betumi awu edi se wunya nkwaje a ne nsan na wo dapo aye boni mo ensu aye boni wanum bi nte ye yiwa ye fre bibi akoma mutie eno ne beboa wo se baso no nu e kan sika se mo kan sasese mo kan bibi ana se wo ya hwere wo nkwa wo se yesu nti heaven ti fa Eno na Abraham kachire lotu no. Wasi ye nua no made ti na wasi ye kon. Asase su ha ye tren fie sei. Kakra bi ni ekọ. Iti misira o basum yemra ye ntem wai. Asumdwe eka kronkron ye ho ni ye de kọ heaven. Without holiness no man shall see the Lord. Follow peace with all men and holiness without which no man shall see the Lord. Iti minua fa wai. Iti Samri Ananias ni ne yire Safira Oma ton asase. Bana bas ni di nkai ton ni die. Na oba ye no si Peter. Ma hon se nyan kupo e juma nu hieska. Ti mi wasase bi makoton. Mi di hon si ke nyina ba. Se ni ebe ye di bebo nye mi e juma. E no fren yire se ni mo nyamo a bana bas e nyan. Wasi ensu ye nye bie. Ye be ton ne mo ye di nyan sabe to hon. Ye fe skedi nyina ko. Ne mo ye kwa ye beka se ye di skedi nyina ko. E ne nipo piti ti aso de tro oma fana gudie. Omunim se hell no mo kro. Ti amunu muha, ebre o wye epe na Peter kache nse, ade inti na uma kwa ma bonsam defo nura wakuma mu. Na wudi trochre hon hon kron kron. Hon kron kron, o ye personality. Ti se nipa ye wa tenka ye huna die ni bibia no. E ti nipa nu pifa de se hon hon kron kron di emframa keke. Debi, oye nipa, bi, subaya na ti bie bie nipa wono e womono, ono susu wobi. Enye nipa no wadi atra kire no honhon kronkron ye nyankopon na eye onyankopon na wadi atra ye den a kire no oka ye kutukum na anania sida form na mrantie na fa no ko ne yire susu wonim ne asie oba ya na bitte bisan se praise the lord hallelujah ne mamin praise the lord enye asem ketua wo beti di baby a na oka kire ni se asema wu asase a wono kunu toy me pese me hu no kure wo mpa Eti asema wukunu kase sikana modijie enwana modijie yana. Osu, praise the Lord, hallelujah. Sini yesi dwe radina banabasi nsua sheki yenu. Yesu suye yepesi ye sheki ye hunkakra. Sapepe pedi ya diji. No sewe, grofo mko si wukunu. Omunane buboho, minim danu sene yusu yato na yatiche mo. Omunane buboho no. Omba before wako. Uwi anonsu da fom kutukum. Usore anadi tro di agroso uko heavy. Ube dru wa miyawe. Usakra. Uni tro ni huye. Seye kituwa seye kesiye. Yesu kachre jufona wama jinya msuma suwa. Sitene waji ya suwano. Eno kachre omu se. Mweje mufri ni mune oponsam. Akono die na mweye. Udi tro. Aya jine ode nsiyum. Nani huwa tono.
jare kama kama kama usere ano di tro di agro e tro di nipa e ko amani huno krom ti se wuni mwa asmafo onwuma no eti dumie no chemaduo no kosi aduo no na Herod nso sori je ti se wuni mwa asmafo onwuma no eti dumie no chemaduo no kosi aduo no na Herod nso sori jinai ne nkrofo a omo Kenya

0: Yasabako. Massa hinin lemuel in sem. Ocasachra, and at the tenetino. A demi ba. Not demi ye fuma. Not demi bosheba. En fuan wa de mama. Nam fuwa quain enya de esaya him fo. Ensa him fo lemuel. Ensa him fo soben monsa. A na titri sobedin sa dietri. Na wa num na won rem frim ra washe. Nwa nane amanihunu funyi na nsemweni. Fansadima die osa ye. Eni bobesa ama awre hofo. Manonom nane yure mfini hia. Nwa nkaye na manye biu. Buwe wanuma emum. Mama, weja wonyi na asem. Buwe wano. Buwa tentine ne, ne di mobro nini o hieni asem. Oyepa, wano binya. Enso ni buwosine hini pakura. Ni kuna kuma danso. Na siyadi adie enyi yano. Oye ni yi. Na onye no boni biya. Ni nkwa nenyi na. Oju ni kuntuni ya sawa ho. Na odine nsa ye juma feso. Otiso uje dini ya shen. Odine duya ni fire chichiriba. Adie nyanchi ya. Nwa sorry. Nwa mani fie fuwe duya ne. Nwa mani ma wenyuma. Oju na fuhu na oto. Odine nsa nwa ba eye bobitru. Odi ya hwode mbona sene. Na oshe na basa muden, oti ni jume di mude, ni kanye num anajo. Oti ni nsa eso teduyem, na nsa tiyan so chichimu. Oba ni nsa mamu bruni, na oti ni nsa mu hiyeni. Unsro si chirema, ema ni fiefu. Na ni fiefu nina frifra atankoko. Wanyunu mumafa, ni ntuma ye nyurapa eni bridum. Wunimni kunu kurapnumu, bra oti asa asinoso. Mpenimfuo mu opam nkamisa na oton na odi abosuo emojedini ahoden ne ani di ni adurade na onsuro mra ewonanim obie na nyansem na adoye nkyerekyere ewon tekyere maso ohwe ne fiefuo kro ne ba na onni ani haduane ne masore na ofre no nyira ni kro nso oyi na yesa e mamma pi yayi na odi osini wo nyina Oso wa yeye na ada, na ahonfe ya huhudie, oba usure urade, eno beyi na ye. Mwumano, nensanu wa bebi, na nene ye, enyina.
1: Sa, yeko mubu, eto piti, ibinu mo efa kwa insu ye niema emfra, na omako amani hunumo. Mani hunu kuru meba saa enshe nyanku pweni munyam. Teneye tuwa saa disuyano sunanieshe ni neni se. The certainty of burdens and the need to take them to the Lord. Seka se adesua uche umutai. Naoni betneye pa. Seye tise wiyase ya manie wiyase. Eye wohau wiyase. Abo nsemu di hini wohei. Uche umutai ya ubeko amanie mo. Adesu abeba o hao ni atitie beba. Ese ba ni saa edie na wose uye. Yedi nkain titifono edie na omu ye. What did they do? Nye tosu mienu. What should we do? Yenso eba saa edie na wose yeye. Nye tosu miensa. What will God do? Unyanku ponsu beye den enamaye. Uka Matthew nsempeti du bakon njichemo edunu ngotria. Ya radi Yesu Kristo eno tine ne eno ofre ni pe uwi asi nina. Omomu kwa sore, no omomu kwa sore. Mnina ye nyanko pwa bodi, nyamine bo ni pe nina. Omomu masakra, no omomu sakra ye. Otine ne efre ni pe nina se. Mumra, mwamwa ye jumabre, nuwasua mwenisue nina. Mesiemu na mamamu ahumuji. Se momra minchen, mesye mo, ne mama mo ahumije. Momfa mo konuya entu meso. Na monsiyame, ivise mi jo, na mi breme huwa siwo, akumamu nambenya ohome ama mokra. Yesu, ene kansa asem, no otu nsafre ni pe wu yasi nina se yemfa ya adisu amra. Na se oyo jidinia, na se Kristo efre ni pe nina, ade inti na wosu okosu suwa wa adisu wa. Adesua ye ken ye gwa huro bebre ye. The burdens of our life. Family burdens. Secular job burdens. Enyema bebre ena eti ti nipa ebusuasem awaresem emma ho asem odwuma mu asem usuku ho asem enema bebre ena titi nipa eno na ewrade eti ne nia ka kire nse mumfa mu ade so amra me ewrade mesue mu na mamamu ahomje eti se ewrade efre wo si ye sitie na yeye uhwe tetefo na se ne mekan no ede na omoye Abraham eyo jidini. Abraham de ne ho amo nyankopon Abraham te asimo nyankopon eno nkyere se amane ema oso ebeba wasakro unsakrayo amane ebeba itini eba ene se Abraham ete se Sodom ni Gomora eba bese abofo na omokose kuro na omofa ne ho ema ma waduani di agi wan eye wan ho ahohuye kama kama kama na onimo se abofo mpo na oye wan ho ho ni ba ne ho so na chese sura abofo eno amo aduani edie itini eba ene se omuka omutri mu po nyina kire Abraham se nyame na asuma ye fi heavy o si enko Sodom ni Gomora eni ema ekko so nu nyina no nyame ehunu wate ni nyina ememe fa mema ema efa ma eni ema basa basa basa na ekko so nyame su chiribone etikọ na kosa ekuro no eti Abraham tie na ye ade so akese pa ma no ene o shaase ene o ni Yankopon kasa ye fi se o ye ogidi ni o ho kwan se o bom pa ye kire Yankopon edi se wo kan Genesis eti don kro a ifi nchema di onu mi ensamreti bia ye ntumi kenkan ni nyina na mpese meka emu asem kire o Abraham shaase wo ne mpa ye bonu mu ni se Yankopon ye Yankopon ye o treni ni eti nya ade a obese ne bonyefo ni atrenefo afra no di nani kari se Sodom Gomora Twin City Sekandi Takrade Twin City Akratema iti ebeye dene nyame entumi nya atrenefu aduonum ni pabe brebo amuwo hoi millions iti obise nyame se base unye ni pe aduonum okronuma ubese krona na ni nyame se debi Abraham sha aduonum ne osro en wo te su ba duana enum en wo si nyame na se ye nya duonum ne ye duana enum su ye nyame se no susu mi se kro no duana enum ni nti bi se de bia o mo bom pa se nyame hu kro no mo bo hu kro no mo bo en na Abraham si hm duana enum no kra wo soro eti me de ku duana en wo si nyame si se mi hu duana a me se mi nyade o mo nti mi se kro no still Abraham ba duasa en o ka kire nyame se bia na enure duana na duasa nso e o sesa mi hu duasa o ho mu ya trenefo na o mu di ma o man no min se no Abraham di ba duonu bio se urade mi hwe duasa na bia di enye o we se ni ane ma ne ye na lot mpa o ye o gidi ni e be sesa mre no o ye treni ni ne nyamse mpo won ka bi ade be chi makro na se ansa na o ka se evangelism o wiase eti ade na ehu eti nyame aduonu no kra matiso abedu edunu de na o ye sure se me ma me ne ka o se sure na o ye sure se eni pa du pa trene for de nyame benya eti nyame enya eti na ma nyame ese kro no e be yo nwanwa e sori de bia ye bontweni ni nono ni asa ni tongs ni ade wa sori de atreni fo sen ene won kra ha atreni fo sen ene wotema atreni fo sen ene wokumase nipa o mate o mo fi boni nyina ho asa wo de sika tu ni mremu mpa o si de mi gina na me dey mi gina umma no suna de no koto ejem ne bukadneze ejem mpo si de migina na migina wud no koto jetabu mpo a osi migina manyame yese mewu manyame sese mewu ama bone ne bonsam ne wiase oman a yetimatrene fo se ne yenka se omom nkwasoro nipa kwasoro popa popa ba mehinde ya tre omom nkwasoro

domno wo de jina wo mati ngumati num nyimudu no insura ene won a ota won tini nti na won ne oso hini ne won bia that is say etini ya omhui wo yemu tejiri fo ne mom taye yo timoti ngumma etosu minuti ne nyodu minu ane na womo a wobo na mesoma babo papa kristo munu obel no mani bo o time ni nte wo taye no aye tin ne nti o nya mesom pa ni se hwe sa nya mesom pa no nte bom pa ye se yidi fo nyina e wo wiase nyina ade wo ma don be jina ubi en fat sene ne a awadede manu no en to chacha efa honi enti na obeka ese anumunyamu a ebedi akire no ebeburo amani huno munamunum emumpaye wo yesu di mu ebumpaye amen ebumpaye ama amanyamany a wokutia sempa no se wade mbie pumbere mu ato Amana maya wakunti ya sempano. Awade MBA apunbele mwatu. Nabeye. Enamnado subra ya yebo mpaye no. Adisa beka sakofona. Umudi amana maya. Za amana maya neso no. Bibi wani wangu nukure no. Ya wa sempano mno. Asi yungu nifasu papa wa sempano mno. Nanya kupu wadomu. Yubibi yipu no. Kwa kukuneka wa mno. Yebo mpaye. Asafu nguma itinai nyimodu nu renusia no.

0: Amen. Let us know. Ye me bom paye. Ama. Ye. Ajanumwa. Oji binum to say yourself for penny. A yasin na. Wawa atitititin sa fu. Edda da ta fu. Hudwa. Anono. Adwebe ma wawa. Anisa di humu. A yamono. Anisa di humu. A yadi de mamwa. A mamwa tu tititin sa ta fu hudwa no. Na enama. A ye sa. Asempanisono. Umwa amani nyina no awade do mbeba wo mwa omuntsetse no emunu wo wa mane mane no wade bo motima ide wo so bo ye mpa ye masafo yi so so se se ku pa se me se wo hebo ti di mensa mbu do nson no ni do ngotwe no o se enti wo ma ondi ye nson no ye me ho ase fi se wo hwe ye nkra so ase wo wa e bu ho akonta na waye no ani jeso na nye ya wumu na no sa no emba sebo na go bo se obi se ya masafo no adikan fonyi na awodi eso no bikani bia ebetie e seti ama se fo pani de preso fo o mi anyi na ye bombo ha obi a ebe bua ba won aswa de swa o so no ndu no twe no won pa ye maye fi se le mpe fi se ye wo ahoni mpa e pe se ye bo ye mbra ye ade nyina mu e mpa se ba de be pega wo wo ko o se bebre so de eso se o sako no na mo ko no mo ko no ye mo de a e ba e bo e wo yesu di mu ye bo mpa ye man the tattoo bon paye the pane high no ebeto biaso anwe na dodo no a benyankwa grobo yinyina so proso for esm and the pane high be shiroi but the pane et ewo ko di fogo meto sumbi ni pinai so some say so as a pana hinta dia hinta ma won ayira won na wiase nyame afra woni ore bebi woni nyumre na kristo as a pana be shiroen akon akomam de mon paye so die e han shiroen e bra ye bade no ene wa be ya bade foforo kristo mu ka e han shiro ama won no bon paye masafo no se nde odbo ye ni bire ho ne mo na obe firi sa asempa ye bo yesu ni mu de bo mpa ye amen ajere was ajere se what the mpa bo na se wo she bo sa obe ye sa ba yesu kristo ka tire ye nse obiro be busa no ne sa be ka o sa nso se mi enu be jetu se ye be ka bibi e wa se so a ye je wo so no be ye Iji se yoba tiye. Yede wa sivi se wo yye wo yesu dimu. Yabon pa yeyi. Amen. Gopo mishra o. Amen. Awadye yanu ewo yesu dimu. Mese se ibi tiye sa enkaboyi. Yawadye se. Ah, adum tiyo de wabayi. Sabri, our sorbet sunny passebri. You need a coupon, send a coupon, and a mabo a bay. You punchan a sneezing so a bobble. Or tonight was ya da, sorry ya da. Then go pon adum. You are singing a somber cosuchina. I will be a bien. Nti hwe na yo se obeba na watu sa fre afufro so ne waba na wonso afunu enshira a ewo sa abre a osoro ebe se ne pase bre no ma enyu hu emfrimu odo betwe wo ho hwe na yo se wo ho ntem ye nonso ma wo ho na wade enshira no ebe hwe go so ewo yesu dinemo. Ede wadi ase enso so ema afoforofo a yacho wani na efrida yesesa ebreya abade besene pase breye yino ase no ebeto pono ama wo wonde ho mak so yina fiada o sana de to son krono o miamia nyina de besese bɛhwɛ ayɛ sɛ saa apono to ɛbɛkɔ hɔ bi wode bɛhyira wo adekamfoɔ nso nhwɛ ɛnwo sɛ ɔmbɛto nsa frɛ nkurɔfoɔ no de wɔn aba mmeammea a saa ɛpontoɔ no ɛbɛkɔ soro no na wode bɛhyira wɔn yie paa bɔ yesu dine mu yɛnsɔfoɔ ne bɛgye sɛ woba bɛdɔm saa apronto sunkun yi mese so behwe ayo se unyi wunfrimu na oba nso a odi nsira no ebedo so babo mo yesu dine mo ebedo se ama nia oye ebedo se adansi ewa wa wadi ACC ama ye wankata so u ebenyase chenibi nti uwa adansi ya menfente Fena yese, woso bi diya danseye. Wundi ebi disa danseye. Na woye sanswa, wadi nshira no. Bishwi egu woso, bibre, ewo yesu dine mo. Da wase, egupo nshira wo.
1: We now bring you choir ministrations from regions, states, and nations across the world.

bra, 229, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, Bonina achichire wono. Ewadi yesu nsani wo ma bonin timin chichire ubiyo na ubenya fa hudiye. Na wunye bonini biyo. Enye na bra. Ope se o nyanko pong. Enchire wunsu wudini. Ewa ninkwa ngume numu wo hevi yana. Enye na bra. Ntine se utu jidi yana mwona abeje nkwa jidi yana. Bra. Ne bra ube yi. Utu wanamo a ube yi. Utu wanamo mbako. Mienu. Bako. Mienu na wonam baako tutu anamon mienu baako mienu no de okan se urade mejidi utu nine baako a chese me de toso mienu mejidi kan bra wo ba nyina we na se okan wo akumam ka chire wo nyankopon ka asem ifi wo akumam e chire nyankopon se urade nyankopon mejiwudi urade mejiwudi Ewurade me jewudi o se obi biara me ne sa nipa no a Ewurade me hia sa wo nkwagye ne bia na dwii Ewurade wo nkwagye no wo ba ne fa che na wo de ma nipa ne ne me hia bi ne ma me kra me jidi se se uda so e ba brantentem brantentem brantentem o se obi bia wa ba ha yi na wo ka se me jidi se se si e enkwa die no ewurade fa me die ma me no kase me jidi ene ye enye ho ma won se ne ujidi ete ye wate ma won sa so na me bom pa ye de ama won mo ma won sa so me bom pa ye ama mo osure ja Yet there was a bebre, say, also do yem bebre. Say, Osuma o doba crono. Mane baye, say, obi biara, obeji, sa, obane dino. O man say, paying ra, na say, ni panabena dan quano. Erade, mejidi. O bosheno, membrebu, ma brabum. No be bia waba unchain wa hay. Omu jiwu dinti anu mabo. Woma kache ya wose. Wose, mi jiwu di. Derade mimpaye ne se. Jiwo biya aboni ifri ne so. Afo buwa aboni oma yenti eda omosu ono. Yiri yine ifri omosu. Boni na omu kaye woma bravo mu nina. Jifri womu. Nkaye mu. Derade, na chiro womu dini wa womu kwangu menu mu. Ewurade sesa wɔn abrabɔ ma wɔn sesa wɔn suban ma wɔn na ma wɔn nsanka nkwagye mu nkunimdie ne bi woyɛ onyankopɔn ne a wotie mpae bɔ woyɛ onyankopɔn ne a yɛbɔ mpae a wotie nti yanim sɛ de yabisa yi nyinaa wayɛ ama yɛn yɛda wase ne wo dɔ a wode dɔ yɛn Yadda wase ni wadumu a wodi amayen. Yadda wase huwa wahunye mobo. Waji womu nyina ankwa. Ewurade be dase. Wo Yesu dimu ana yabo mpaye. Nti obi anye so se. Amen. Bonsem, bonsem, bonsem, bonsem, bonsem. Ma wani nye. Bebi ya wana kosu jina ho. Sofwo. Beba bedi yenkane. Nwa buwa atre ni ayenyo sabri. E nwechi meba. Na mabompa ye di amao. Anaji. Ayasa. Ubi biye nsabe kani diye.

0: Nagapurok ilaw. Opo, unsay gimo sa Ginoo sa imuha? Unsay gimo?
1: Ang kuniyagan niya. Malakaw ko niya.
0: Wala ka nakalakaw gayna?
1: Wa ka tuig dili kalakaw.
0: 2 years.
2: Yes.
0: See, gonna walk.
2: For 2 years.
3: E mienu ni. Na wontimi ennante. Stroke. Nanso Nyankopon nipa no bom pae no. Awurade to me a bane so. Ama stroke ni nyina mfie mienu stroke e free ni so ko. Awurade aye. Kosware wo ni paduam isanse senchene na si wani afira ekọ bibia mukoso anhwe mu ni paduam mukoso anhwe mu ni paduam

0: mfie miensa ni na mensa adwodwo kyese mfie miensa ni kyese enna anadwo enna anadwo kyese wapegya nensa ne baako ho awurade de nensa kan no Nenani fano said usi ye no no chese wontimi kura mpegya ne sawo enso sisi anadwe ye urade bompa ye ni nyame nipa no bompa ye urade asane ade ye amen Oh. Amen.
1: Oh,
0: hallelujah.
2: Tell us your name, man, and then where you come from. Can she?
1: Pangalan mo? Og taga asa ka?
3: Ano si Tateo?
2: Okay, you want to speak for her? Speak for her.
1: Okay. Ang pangalan po niya, Anisita. Teo ang apelyedo.
4: Teo?
1: Ngayon, nakita ko yun, nakita ko siya sa may gilid. Nakaupo. Mm-hmm. Makatayo kasi masakit ang paa.
4: Okay.
1: And then, masakit din ang tiyan niya. For almost 5 years niyang iniinda.
4: Okay.
1: Ngayon, after nung prayer, nagulat siya kasi yung paa niya,
4: biglang
1: gumaling yung sakit. Nawala yung sakit. Ngayon gumaling. Pati yung tiyan niya. And then, nagulat siya, nakakalakad siya.
4: Ladies and gentlemen, here is...
0: Enfienum. Ontumi nante. Neyemu na yase. Eya ne yansu kahubi. Enso anajui. Ensenchre niene radi. Ama ninsa kanwa. Nya ayaresa. Umamu nsemu ma yesu e. Umamu nsemu ma yesu. Sa uti hui. Ujina hui. Ensenchre nieno. And also a Drew, so you should only pay

0: Ta dili ko makaklaro og gabi eh. 11 years na ni ang akong gibati kay gipa-check up ko sa nagpa-check up ko sa doktor kung may libre sa Columbia. Niya ang imong eyeglass na anay night.
1: Are you listening to her?
2: Yes.
0: So, salamat po sa Diyos. Nakaklaro na gyud ko. Hindi na ko sa mag-alakaw kung ako lang isa kay hindi na ko maglaro ang langit ngit kay kailangan daw ang akong eyeglass o night vision niya. Wala man ko yung kapalit niya na tapos.
2: Pero karon gabi eh?
0: Karon yung gabi eh. Nagkuan jud ko nga matabangan ko sa Ginoo nag-ampo jud ko kung kagani lang na nag-prayer ng pastor na appear jud na ko nga ni kuan jud lang Holy Spirit sa ako tumaki maklaro na lang ang akong agian.
2: Ladies and gentlemen, this lady over here for 11 years she cannot seek every
3: journey. Anadju biya wontimi nhunu adie ye papa. Nso anadwo nyankopon nipa no bom paye no awurade abie nani wate nani no amase se anadwo otimi hunu bia so ohunu nyina efie duba ko nani ohunade ye duba anadwo bia nso awurade asane ade anadwo ya

0: no odi ne ho agro obisa de oka no nya no kre ye di pa no so boye tinko sa odi fu akasa eti akwana mananso ha na konua eye dua konua no no akwa Jeffrey Jeremiah nsem de odi demonstration no obubum to obubum wie ye no ena Jeremiah ka kire ni se dua konua na wabubum nyame beye dadie pa konua de atomoko ntumi bubum oba oso still ane mito agukodro boni bi omo I trading for omo wa kukodro boni bia eti Hanania e kai kire omani so se die urade sie ni sa pepe ped mebubu babe hine Nebukadnezar konua mu to di for Jeremiah ka kire di for Hanania se tie urade nsma ena wama omayi di wonhu ato atroso. Enunti, se radisi eni, fe, mitu efrasasi eni, afi ubewu. Evise waka etuyatie, etia eradi. Na udifo hanani wu afi nuemu, bosumia etosu nsunumu. Arehosa atredifo pi, omu wuko jemu. Omu si jenu ni ho. Oti ni ni anodem. Uji se omu jidi pase. Ejebi wa hoa. Atredi fobe kumwa. Ekombe ye ni ema omu ye. Nwama kikansi ma omu kikana na. Eti na yewe the reality of hell. Hell. Eye kain. Eye adie eno kre. The word hell. Is found 54 times. In the King James version of the Bible. Ye kan hell. Amani hunukrum. Bonsem jim. Makum 54 times adionum 9 and the war King James version no mo se baso de boyeni kan ni gusu owo mu a ne kra no ko hell immediately na bebia obedro no nsoso oti yao pa eja no ehye no he tastes the excruciating pain the hell offers. Didn't care can I say much for Lazarus any sick any no home? A idea, a yes, and a homo does any bear o yes, woqua sorrow, won't qua sorrow. Woko any goose in us a one sacra white dream for bonning in our home. May young coupon and foul bonning che wa. Minya a horn away day, o crow. And I know be friend me if you crow be so, a shanty region. Minim no soon name me. Oso da ho da osa oyare achese baby odru na edipa ese owu anisa okopie baby ni ohun ni se edom kese pa na baby o mani kire obi esu na okopie ho bi nti obofo bi ka kire ni se wo aso dinti eno amo abaha wo aso dinti eno amo abaha e nyame aka se ma kire wo nye enti na wabaha. Iti ebra, oka sa achire no no so ni sadi no ko, na sorry ya oko, mi mo dream, ame say ya sorry biya. Ni mo mse, uhu se uti atron chire chire mu ni boni mu na ushe ni panu nkura se, nyamino adum ye ko heavy ya. Tiye na sisa, ne kenya mse mpapa chire ni panu. Iti wadnu ko honu, ubiye na ni mae ni hu, asafu munu nina boni hurwa omu timo omu ye de, omu ye. O prayer group bimu wa sorry no mo. Ena, obofo ono sadi no ko, se prayer group no uwe ni ema omu ye. To o kanchire ni straight. When your first time. Nya mita kanchire ni pepi. O si fi nekro. Men si hebi yoko deeper life. Me si men si hebi yoko deeper. Me o nime. Bofo nu ni midinye. Iwe nko. Nyanko pwa boni midinye chire ni pepi. O si ukwa. Fre sofu diyo du no mwa mpaye ma. O fre me. Na mnine bwa mpaye. Iwe ya o si. Mi huni eme. Ha mi nina nina ede eko. Washa mi bose ne okwa sorry. Na mnina she sofu na ohonsa. Nyanku po ni mchreche kosu wa sorry. Biemu ni sum biemu. Diye di ni pebe kwa heavy. Ni diye ni pe kwa hell. Ena matron chreche. En sorry ni ya sofu pi. Omdi babu atu nche. Nu omu nkano krenche. Oma safuma. Asafuma su di omu pano. Sofu preach on. Preach on. Etron omu preach on. You are pressing your pastor to hell. Yeah. Luke chapter 16, 23 and 24. Look and sempa eti dunsia. Ni kenche ma dionumi ensa ekosi edionunzi. No tia muse jabra humi mabwa. Asuma Lazarus non fa ni satia non ko bonsuo mo non fa mejuju metekre maso na mi mama ni oja framai mo na Abraham si oba kai se wuti ase no wunya hoto na Lazarus die wo hu amane afei ena ne wire achichire na wonso uhunu amane ko fo nyo madwen se o masakra o moko heavy na o mo bobra any bible onkro no any gbe o mo it's going to be short lived it will be cha a di dane ye nye di prekon. Enye nyam sema woti me wuhuri bomu na wa wunim so ye di bonye ni won sakre na hwa hwa hwa se. Wukwa so ye we wu ye we no na chese duwe dru heaven. Tie papa ya ye kinkane hwa se mwen. Okaye abrabo basa anu otimo no. Abrabo jenje anu otimo. Wuhuri brane ahuta abrabo debi oye party anu otimo no. Okaye. Iti Abraham kache nse kai se uti asye no. Lebiya na ye party. We wajwe nse wenye ahuto. Ebra owasa asisu ono. Okai se uunuya num imani membe numbi woho. So otu ujenu muna nuwashi se pepa. Nkwonki kansa anse muno. Iti se obie dada so ujai ubeto mse pepa annihilation. Ube shivje. Aso binchire chire no no. Omweni mse uka hona uti emia. Jwani na juu kre ankwa. Mentra homo biye nchompunu. Weye huhu mwa sema mwe du papa papa papa. Anajuko dahe na nka udeja sinema mwa. Kwa nibe kom. One night ipe untu mi. Na uko mwenye billions and trillions of years. Eye forever and ever. Usori ya na udia gro. Semi kwa sonsu un sakrai. Nyambre na sakrai. Nwa nko jem. Wa sakrai nyami. Ome sisa na sem. Yena osi ya sisa niye ni nyami ya semu ye pe. Etisa edano adie febeye dey. Beyote. Enye chirio. David isi akana mwopene dami ni uwontem. Ubo wenia sunsura nuwa drumu. Unimda ube u. Unimda yesu beba. Na duwa brabo egra topre. Udu ukra edia gro. Udi tuchacha. Nwa kwa sore infie piti pepe. Udasu ditro. Udasu konto kwa uchempla. Ninginechi uko heaven. Ube dru wami yawe. Ube dru hopa miyawe. Eya tronchile chile. Eni Bible mu. Yesu kachile obano anu nejuma anu ye wiasi nina nese. Asoda hu nina na emema fano. Anko mu sina bo. Yesu na jeno na dumini mobro hunu mu. No kase di onye boni da on tubo mama ameno. Usi di trasi chocho peje de nekrofoni jile jari. Obi mesi ye ochiro diye kwa jo mensa na anu kucho obibo diye. Tucho mini na huse ukro no no wa. Mwana uko. Kwa si pokudano uko ntokwa wa asolde. Ucho mini na huwa mwana uko. Ti yesu edu wa si krofo muta usu no wa hifa. Watu wa fono we usu umuko. So biya mufu wa misu minye dey. Mi mufu ko enko yeboni. Yesu nanu wa mfumo. Ubiye nyankupo wa wunu no ye dey. Onye boni. Bible neka. Iti ushu shwe kwe ambe faso wa si sofo. Mede ni matrasi ya minye boni. Ene oso rwe nusu huye ni pa. Nansa mi kwa so ya bomo si ya shami di mi ya sope ni mi wakwe mumina mi yese na ye dia sa wa so de mi ye dia sa ko hell. You better revise your nose. Echi, yanku pwa se mayeti ya siye se. Ye fa a o yao ni ati tiye no o haya o hawe wohe no tu nchenya. Se wukai se wuti nyamiasme wose o sakra na we nyamran sakra. Na we nuhuna. Aye eternal regret. Na wususa. Wasi nuhu nisi ukura beche janu wa shishi wono. Ubiya won sakra wajin. Na unyin tumuse ejebi wawa ukum. Na se uti weni wajenu mwa. Hifana ubefa. Hell is so serious that no false teacher should come near with their false doctrines. E kasafa he huwa yempesu o trodi. E ka trodi ifwa. Ye yente ase enise ubi osu o chile nisi ube to. Nisi anto yesu o ye trodi ini. O china football no mkobon webe she. Nese wansha yesu o ye trodi ini. It's more than that. Se usa ankrofono da. E danchenya. Omu omu. E Bible kani straight. Se hell woho. No omu si hell ni hono. Omu nina ya trodi ifwa. He woho osu utoma abeshi se pepa. Nyamisi su utomwa. Abuanu nguda. Ena ijanu sunye de inumuda. Etise usi sandi sa. Nwa beyo otro dini. Nyankupo osi eye benkum. enye benkuma ye nifa enye hela na ye heaven wo se pegetre ka ho wo ye otrodini ni pa o mutie sansem no nyinara se o man sacre mfisa tron chechre no ho a o bedru hela sansem wo hu se pegetre ni bible mu atredi fo no doso o nyame no adom Uye boni ya nyami unhunu, obibesie, uboni ya to Yesu moja mwunhunu, nyami na nifra. Iti, chese, udi boni, nase usakra, nase kwa ye boni ya, stile nyami wa yedei, unhunu. Kanania suwa nko hell, kesafira nko hell, ke Judas Iscariot nko hell, ubio ye treasurer of Jesus Christ, ewa sorry demu, sese woda hell. Timua mudi posu wa sorry demu, amon sakre ya mudi muposu, shishimo hono, monkai Judas Iscariot. Na mon sakra na mun jam mi posu ni mi posu ni nye posu ni adi ko heaven. Nyamsuma me kani henyi na echi se mi kwaye bonia nyami be tumi atwini jem. Bible e nitro. Bibia wo Bible mu ye no kre. It is obi di bibia she Bible anan no no kani de na do ho atoso a. Madam fo, you better repent before it becomes too late for you. Sakra ansana akechira mao. The future punishment of the wicked is eternal, while the sinner at dead automatically receives an express translation into hell, where their worm dieth not and the fire is not quenched. See, kase dachi amanihuna edahoma odiboyeni ana ubia on sakra ya. So kwa sorry. So tibonimwa on sakra. Eyadia ewoho eyede wuo. Eni daha suchi ewoho ma ubi biara wan sakra na jen. Se base wuka weni gusu aseni ya transfer si kama ubi sana nyame transfer wako hell. Straight. Udi tu mwa osi omisaka. Usabe kani hell sisi ya. Mark chapter 9, 44. Mako sempa eti mkron. Se nipe nim niye hiya uwiya siya. Ike ubiya ebewe ye. Niye nim yewe niye hunu ya tinsuwe entiya siye. Tina sofu ebe kenya nsuwe se rade. Buwe nipa no asimu muti omu nye de omu ntiya siye. Nomu hunumu ye. Omu ntiya siye nomu humu ye. Omu ntiwe. Mark chapter 9, 44. Na asofo nso e wose e kanu kreichire ni panso e edai. Yenka. Wose diye wabua e mwona o jano sunye edai. E numuda. Na se wunaitu sintudu ye cha. Eye mawse odi nensinipe kwa enkwa mwose nse uwa na imie no. Nwadu ube tuwa mani hunu krom. Diye wabua e mwona o jano sunye edai. E num. Na se wunaitu sintudu ya tu. Eye mawo se udie ni ekro beko nyankopon ahenie mu sense wani mie no na odo beto amane hunu krom die wa bo anwo na eja no nyedai short verse no nyame si so 3 times no krebia bejina wa dance for mie nu ana asa mie nsanim na nyankopon akanisi a wo so ti ba bi so uya na asa ukusi apeteshi ba se nom ne muro unum bi na o bra so bible say nye no kre nyamitri mu nye den na odi nipa ko nyam amamfo so nyam so me fu sa na o mo pe ade efu bia nye ni nyina na ya na ye correct o Isaiah chapter 5 verse 14 Isaiah 18 num chemu du 9 eti asamado atre na konomu na ahane num baya Ne krono eni monyamfo ni enipadudo eni enipadom eni wanwe ni ekemuno esan ekoho o mai bia hwe ni pegum ye bun kunta ye mubimfa ye wi ba bia beko ho enhyehye kra ne ye a wele edi kokofuo ni ye dane kai mai manko ane ye kai mi wu a musie mi hada ka wani ne se ba bi ofri ha wo kopa se hebia na hel no mi ehi And the word Dajia omubu hun konta. Uye sofo na se wen sisa nye manu su dia wa sorry ma. U pra wa sorry ma pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Because obeka ni ni gusu obedru obeka se e se ne we nyina ti se na sofo an kanchre mi. Ye de ye kanchro ye nipe nyina sofo ye kanchro. Se ne bea obe sakra wa jwin. Enye din ye kanjwin sakra ene wanka se wini ma brabo a utim. And send me ni pake kanini na no Paul Mayeti asese enya dia e wanwa. Ushe 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Wasi, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Neither can he know them because they are spiritually discerned. Unse, wasi, obia owo hunemono. E de pa se obe tumia ji hon hon moun se mwa ye de atu moun. O nipo wo kre mwa na hunne mouno e nye nyanko pon hon hon ma de. Na e non kwa se ase na on tumi hunne moun e fi se wo bu mwa te hon hon moun. Na o nipo wo hon hon mouno de o bwa de nyina te. Na ono de o bie nye de e moun a te. Na o se wany na wo hon radia jwene a obe chre chre no. Na yen de ye wo Kristo a jwene. Praise the Lord. Ye ji Bible no tum sa sembie nya me kanya na sesem na nye tro odo ho to so a obenya nkwa na obie ni ho anko pese o ji tum se hell wo ho. No man believes in hell because he simply wants to be believe. No, he believes in hell because he's compelled to upe umpe o ji dio o nya ni o je su na me wo ho na me extension officer wo ho na me Kenya me asem. Na mi sori ha na mabuabu ofio afa no na mi kanse mu kire won sa papa basiri obi na ni efie wo se nko hwe se osiesie ne ho no owuya wonya ba bia o se oja muntie nsem asofo kanya no kure na man kasa ti mi wi na mkokoto mempa na mse urade ana dwi ma papa yi na mi si man sori emfi mi paso anopa no gina mi prochi bom sofo de nura mi kan no man kan yo de o kalere kure. Yes, we are talking about God. We ye nipa de na wonim nyame si he wo ho sori ase he ni ho wo ji se o man yi mu efri suru ko kan form atitire ko si se bi lebre ni o gotem so bia gitum se he wo ha ke boni e koso gana no ke be koso. You pay ni jidie wom kosi se ombe di bonia no omaduru ho. Ene peju ani chire kavari wai. Enkwa wo ho. Ani da so wo ho. Se ufi wo kuma muna usakra wajia. Nyami do bonia waye nyina abede ebe chow. Wasi se oboni ti se damram wabe huramra yese si chirema. E briti se nkramu ebe yese ojenwi. Se upena se utien sama ye kaya. Ube di asasi so nepa. Ne se wampina usu obetia. Afna ene bedi unam. Ebi obi amemom pae. Pajwa ni fwe kavare. E mkwa oho. Kase radi mamu jenu bin suso miso. Kache radi no mamu jenu bin suso. So enu ne suso so. Ni boye fo nyine mwe dikain. So no beye po. Ahunti fo mo odin kain. Ebe si se ne obi eni wa otimi ya Kenya. Msima chre ache so. Ah obeye po. Chief of sinners became the chief of saints. Men hwe boni a otim hwe Yesu ni ne otumo ye mane bonye fo. Hwe Calvary. Obi wa wadi boni na amna kokwane ti se ye kanisi a na aye difficult aye dia yi ne so fo made enye wa ho dia wai e adom. Adom no na e boa mu ogai. Nye se adom no boa mu atena boni mu. Nti ase e bi woro no o we ya adom. Okunto kwa ya adom. Ya adom. Ebi adom no se sao. Na ubiye weni ya dente se so. Unkunto kwa biyo. Na ife nipe yo ongon wase. Ey nyami ya diyo. Po soro pala. Eno ubi di dina tem kwa okawi. Kade no onche mani dina tem. Upo yesu di nkwa wanode. Tika chile nyanku ponsa. Nse sao di ma so. No oma ubi wai. So nebe ha onsu so. Ubi nye utredi dim. Uwoda. Anase yesu maye. Kache nso mfo moja no hukro. Honon tu humfri di entri nina. Mfa huwa sore ya wuko. Won sakra ya na won sakra. Nye wa soro tiki tinade kwa heaven. E Jesus moja. E tini bonye fo. Humo mo ye atrene fo no. Enye di kwa heaven. Onya mitu mfo ye shira o nenso. Wasema odi ya mai. Bompa ye. E di etifu nina she won sa. Radi. Usi tia di ebe tini enti asi. Hunsi ebe huni ye hunu me radi. Mi bisase. Ubi biara wati ase mo urade mani ti ase ni we bie bible di echi ni ohunu mu urade mani ohunu mu se ne beya ubi biara oti boni mu so kwasore so onkwasore mfa ho asore ni dini obe sacrifice boni bia ho na adom ni tumi ni ahode abanu mu a watran se ni weti ase ma yesu kan se ko enkoye boni bio me bom pa ese ubi a obe kene ni eguso no ati ase urade mani ngu abra on sacra na dwen wo nya heaven akọ. Eda wasi wo Yesu demo.
1: Radimeda wasi, o Yesu di muna, we bompaye. Amen. Adofunum ye share